numa yurtta mara yol gönü mara mulka da romna kamel kongnung ay ne makmak na mi rom kurutu mi ro gawangao. Let's celebrate the 50 years Lenapui homelands.

0: Yo, you're listening to your radio
1: in Cartalala.
2: Kaya mo, lalara. Tagan ka lang nga dati ang kwarta. Manatabra to pa, Emily. Kanya mo,

Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ngang pila ma angur kumanya. Angur kumanya ngang pila ma ako ang anyang na ningal ka Elngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyang na ningal ka. And ang mga All for you.

Yo, dan magayong mo rin ang matiyam talo. Jojo na.

0: Nuguru katora mga dango napanga. Raman gining ka first day ngano pinigo ginala napanga na para interviewing yul on your ring ka tao mayam na ka happening katora ka ngunyo kun pala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malang tao interviewing dun ling yul on your ring mayam tao tinakon na pa yul on radio yo.
1: Yo, ngaranya ako kurama. Pilinda yun e pengom. Yoro, nina ngarali ka DL Raman gening. Ka, win ngarani na 18 years. Na mangaraja markuling. Walakanin na jawarin bityan ng life wala lang. Kangarangon ni Maritirali, ka thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jal ko wala lang wal to kabul yon kalung mamara wala in park lil activity ngara milkom men ma ko lang bulin wal katin game sapul kana ya ko bet bet ripun wala lang jamar kule ya ko ka same time wala ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling deng un bala at the moment to start ngara Sunday yan yo yan wala lain ma'am spirit muna wal nga walang ma'am ngertian wala kanin na diang bala balanya.
0: Yo ngayam ya ko Andrew Guru katuram tang napa nga warka ka tao ara kam na ka happening jinang bala yumur ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yor ng wara tanga rakam tao nya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ja kanya happening jinang bala
2: yo ngaban jawan buruk wawe dia ngun balang ka happening dual kya mau kulis put ka start yang ay dual Sunday which is na kun main mak ngay kya mau kuyo napu ba nya na kun yong napu ka nama kya lang walang food kya ngay tu ka kya mau kuyo ni na rapiring ngun tawo ngun main gitil tahu ka kamu nunggu kan nanti akan menjadi kuyo napu minggu kau pergi napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jamak kau main mak mikir ngai ka happening jamak kuyo tu banyak sport ka music kau
0: wala nya kon ripun ne wala nga bian kam mal te ka birka nga ne mala bala nya ripo things mala nya kon break in ka nya mala betul no man apa nya mala nya
2: yo bilen karan do wi wak ja maus nga bala kami maka wi un kom ka bala nya ma kon tio mala kali un ko na pulika nimna with na wi now we MLC wal ka naja wal ka community development project mapul ka nama based in Gawilin Kum and we sit down nina napulika together ka plan together to now we do one program for young people go ka kama pamwala manmaku yami womle work together.
0: Work together. Abilinya. Work together. Manmak tang, manmak. Na nyakon nunggum numalegom ngayaro waga napa question. Nakon na nyunarwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalwa mi om.
2: Ngarang gabicam nama ngunay balabal kun mitrin ja yalang walang jawang kalang jamak koyo. Food jauh, wapukan nina, main maktur rum tuh, ka dawe ka godotwe ka join rambangye jama ka gunga yon jama koen ka kana tamdwa wo malang yala lango
0: yo man maktanga dawo ka lechun malango mideko man maktanga malango dawo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room go manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking kanapa malang pilinyaw malang nya man maktanga malang go napa dawo lacho ena wa ndan lin napa bang pilinyaw go dawo ana pundal blang mayam yurwi kanapa dal ga support jamar kulin malang
2: pacu do de makam jamar kulin kanapa dia room go
0: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol radio 88.9 Dinal Raman Gading.
3: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Yongol Radio.
4: Look at this country.

0: Yo, 5 p.m. Friday, ginambalang araw ang ama, Yolo Radio, Live Music Hour.
1: The time is 4 o'clock.
2: Ngaray daw ang oro praranga, nga aman makatayo ang radio, 12 milingin biya.
3: I wasn't getting enough sleep, I was isolating myself from my friends, my family, and I just felt burnt out all the time, and I couldn't figure out why.
4: The emotional demands of nursing and midwifery can feel overwhelming. Talking with someone who understands the work can make a real difference.
3: Had I not accessed the service, I don't think I would still be nursing.
4: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA, funded by the Commonwealth Government.
5: Yo, na me yung ngayon ngom. Tanyaga turya ka different. Nakun bichan bilay other times to malangarang unika bichan lang gawir pero pungo malang area ang unang malang yakoy am. Tanya turay yakoy am malang dao unang ara malang maram. Google search ngon limurong. Yul to dal da kunuk kere malak maram. Yul ngay dal tangang taon. Yuri ekatun na kun yako yaman exactly yul to ngay ngay yul ngay malak maram. Yako mre na kun ngay dal yendo kalakram group of yung ngay ngay malam. Kabar pin mo kalimurong yulok ton Tuesday ya ka special ngay limurong day limur celebrate Anzac Day. Ka rung ir yang ikang ngay di Rom jen sekte ya ka 1915 makai dali 100 years ya ka makja and jan balian 100 years old ngai dali di Rom April 25th the first then when sekte una happen walang ngule kamar ngi mere la kara Mediterranean Sea una Greece kuna area ngor kuna le dekan wurtun men lemurong mala ami mala ka ngai ngule ka kuni dinga ya kodara and sekte kanako Australia o kalimurong New Zealand Army Corps ngay dali di. Yan dan nakun naman sila lakarang ngay pala niya. Yan bilin naman lika NSEC da yan lakarang ka dali di ngay ngay ngay nakun diya kika darin. Kabar po yun remembering walang ka kadali na kunay karumi hindi barang kayon. Why ngay ngay ngay break of door to jara yun ay durpo jara yun ay yun ngor kay rum ko ka nawa nawa remembrance ko commemoration na kun ngay di Okay, Romgo. Kadur po jara yun na jam ngon hindi Romgo nako. Piling ngon alwala ngon hindi. Pala niya rin walo. Turup para mo lalwo ngon hindi. Pala niya rin. Dur po jara yun na rin. So, yan ngon hindi nakon balay karungir. Tuli di Rom. Kadur po jara yun na rin. Kadur po jara yun na rin. Kadur po jara yun na rin.

Joo, tän ja kabaleiden rungiin. Juultu tuolla school room tuolla school on ilmoillikaa mainkittele ja Markolin juun. Juultu on ajateli te malakmaram. Vodan kuin ajateli room. Pauman mainittele, juuri näyttö school ja nakon room golimur mainkittele. Inventing oltu vala school nalakaram. Ngurungu ingan ngaldi ka bapai kurutumiri mainkikungalian wangangur. Yurunguru kiblien room go nakutuka mainkikum. Nakon room go yan ngaldiu. Bapa Mario, kawangai ngomala nalcenduka kungga yun natuka nama nalcenduka darangan wangang ning itung jala yun nakun season natangai mai palbo na mir main mak kanatangai ya kamain mak palanya malarum dunia nakun del balale murungkal una kapubrap kana angula nakun wangai ngoyangal similar but wangai ngoy palanya mangi kungalwalkan kuroto meri rom ngun kungga yun ramar kan jamar kole mangitin wangang ru jamau nalchen duka kunga yun kabutro bichuna rum go kadaranga na raw marka to kamen makum ninna nguttan kabulo wal kan kun mar wanga tinya raw mringitin rum go kadaranga na raw na na raw mala na kun yul ngo goro to mireo kana ko ngula mala wanga ngo rum go kana uri popolo marka to ka yul ko yan ngai rum go walal jamar kole Maringitire, o maringitin gan balanya miri. Wang ang orian dunja. Responsibility na kun room go. Wala lang gan maringit kongal. Yul na school ya, room, introduce. Yabijan. Ping orinin na kun ngon ni room go, kay yul ngon yul ngon lung marana min. Balawal kan na kun idean gurupan min. Kakal na wal kan na ngal, nalchen walal tubaki, kuyangan walal kan. Nalchen walal tu dawat maram. Ka indi kum duwali di na kun rum bular maram ibin. Ngama-ngama yun. Ka marangi kun na minwal ka nalchen du ka jamar kulin maraka walal marangi kum. Doon ya baman yan. Pala niya na kun baman buhay ngay doon ya rum. Ka duwal ngarat po bulon marang music nirepan.

kangoni din magana ngako Ellie Mills manikaya ko Adelaide River yan na purle kadara men marching on the legend the traveling ka being reading Delisa Pigram manikaya ko journey kadanya ka bala even rongir ngatil ancient India baman ngoy danya India wal yakan ngoni de rom yakko yang alwokiri nyamir Gurukul danya kara ganyalo lakaram danya yak takal balang yakko yam ka ancient Roman miri wal yakan yakko yang al kaludi ngoni din Latin yakko mele play blunduka yuru bayang nakon exactly maringi yol namna mirngai dole dungara mir duali di Rome yakko gol dalwokiri pile baman poyna nakon duali di kawala nakon ancient Greek Egyptian Chinese nakun kapalanya bile walalkan Rome ngatangal mangi gurupan rao Rome go jamar kuleu rambangi kangoni marcin nakun ngai indi tenan duali di Rome full time nakan jamar kule marcin miri tenan ngan ngoni marcin jamar kule malangoni nakun walalangal parents to malangoli wongoli na rupia ukre Rome go marka walalkan ngoni yu urda jamar kule ukre lelna yakan gan wala ndur po marangal wa nga ngur marangi kungal anya ju yur na kan wanga ngolel na skolel na yakol marka walal kan na kungula na kun wallo malawanga ngur ngeta ngal to do what they have to do yebian ngadi ba pa ko rotu mari balanguni li ngai kan na kun wal teacher jamala kan training la marangal tuno pangolel na grade kan gal kar jamar kolin curriculum na kan baki ya bijar yen balanya dal na kun murka ya ko ya na merda o nale o wana mi ngai na kun dole ding ngi da wat room bijar ing ngi ngai ngoru yir yur dole this school ngora na ngai kan room ja marangi tinya o ja ngatil kuru to meri nya kan mil ko ngal ngoni de marangi ko ngal yur wa nga ngorian bala wal ngoni bulu nyu nga na min na kun long brand na min group wala jama yur walal mak ngoni ngoni uru di mala yur ngoyur ngoni wala lung pranda mir bala nya miri paman walu interest walal mulukur mala yur ngoyur ngo room ngon na kon maringi tinyara na walal to maringi grupan mir marka walal to maringi kum jamar kolin kana angal jana kon walal kan da babala miri ngre area ngor mala kan ngoni di mala ngoni na kon gaga kal di ang bala ukre kor jamar kole na ma ga maringi tir ka nga ma ngoni din mala na kon ngai ngoni idea pichan din ngai ngoni indit tere ka that's why ngai ngoni nakon gol ngai dal gol dal ngai mri tre main mak chamar kole thing in the lemor kanin na diang bala rom do man gitinya rai ngai tung ngoni ngutan yu to ka chama nan ngoi ngai manak maram ngoni ngai tung ala pal terna reklam nan ngoni dinga kon wal machin jama ka do ana diang bala nakon lemor ngoli kana ma jamar kole ju lemor kan repo kere gale lemor mala parents ka wala lang parents before lal ap tin lika yakoy yoro ngoni ya ko ni ngai dole di malak maram Horace Mann ngai ngoni ngoro ngo starting modern school system kamri tir ngai du got teacher ka dicim ngai kan balanya mere Latin ga Greek ka ri pri malale ka yakoy Harry P tarwa e palanya dao yor bayang okay evidence to yakoy yang yol to ngai dole York school inventing I hope makan dole di enjoying mala dao ka ya kam ko ngarakan ngoni kana nja ma ngoni ngarakan limbu nga searching en no mala ngana ro in interest ko mala wa ga nya ngarale ka nga yango miri er ngai to one day talent search yul ko yul ngo mala mel kurung marka to ga na ben ben forming marka to ka gara wa ka ja ka mel kurung na mala gal kan yul ngo mel kurung na program da ka I hope that happens ya pala nya anyway ka dwal ngaran mala ndo kan artam to ni makan ngakul daw show

0: Yo bukmak ulit makangamati pungor yung radio kapuyak.
1: Yo, ngayon may doa East Jenny band members.
2: Yo, yurtaan mo di ka album doart tinura. Uli nung majal dako marana o yura ka yung alim mo Numara marama local stores their community ngo. Yako doa album da goak. Kabalanya.
3: Check it out.
1: Yo, kapuyak.

0: The time is 5 o'clock.
1: Maeng un yul gal, rictur nauja. Kadiang un winte, make sure the name of vaccinated winter ririo na flu. Viruses jale kabichen bili jambi ka important ya maranu kabichen bili regular vaccinations, especially if need to marchi urungo tirja. Wangi nukal maringit wo health jama miriwal maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations diang un bala. Authorized, yeah, Australian Government Law, Canberra.
2: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolngu Radio.
3: Now, 2014, bilingual education celebration 40 years ago. Lurkon ngur community ngur. Yirkala, milingin bi, kakalewin ko. Kauripo, wangay ngumala wanga. Yakangana prumaringi. Ka uripu uripu malayul ngual marichi kaliwet ngul darwa meritir. Ka tuwala ngui jatia ngui balangana purto taun lakaram. Nalcer ngai kan tuwali marichin Northern Territory bilingual programs puy. Yo, 2009 do, Brian Devlin do, ngai yura kangal ka guru per Canberra. Yoro, ngatun jaba mancha ngai kan jama irkala kaliwet ngul. Kadia ngun balangai kada jama university ngura mata jama. Kada wun doali di paman ngui bilingual program bui. Wa doali ndao limurka ngama Brian Devlin ngung.
4: Ka 1973, maringiti nyamiri, marama mata o balarali yun miri wukiri, muri yiri balanya miri, Federal Labor Government jama miri mala. Ka 1964, Palanda yaku Betty Watts ka Jim Gallagher, maradumi ci jura dal marmau matau margi kunarau. Ka lakrangan ya ngai idual menyap meritir tukar ya margi kunarau ya yulungu ya yulungu ya markuleo ka palandao margi kunamireo. Yo, ka nguni maradumi ci duali jura Betty ka Jim do, ka bikir maranguni goyangan ingam, nguni ngai meritir menyap yulungu matta. Manggi tinjau jamar koleo, yolngo, kamanggi kunarau, palandau teachers ko, waltu kamanggi tir tarok tu yolngo wal, manggi kum. Pilihku murdal na, walangun, nawin ngai, walangun palandau nya walang nak kumuni, wal kumurdal tinan tarok ya mak kungai unarau nya, uwangan narau nya, manggi kunarau nya. Pilih ngai ngun ilak karangal, pilih kumrodal, walalangun. Balanda, magi kunamir, malayaka, walalkan, margaj pu yur, yul ngu matau. Pilih, perwan militra yul ngu taruk, nguraka dial Northern Territory ngur. Pala kumrodal tinan, jura unja jama unja pukmako, matau unja. Ka balanda yaku, Joy, Kimslaw, Harris, ngai dumici, kunga yur, palayi, marma matau, nguni yul ngui, tuka margikum, walalangin ngal walal, tarukur. Yoga, nguni itao naman nga ako, Joy, Kimslaw kong, Harris kong, ngunay ngay ka, nguni ngay kunga yur, wukiri ngay dumici chura, ka uripo niya kung miyal kwanga yaku, piwalao ngay kan, ninan milingin bi, kajama ngay kan, taruk malan, kamatta malan kungai ur, balanya miri, meniwalkan nanukan nakun diang balayur ngual uru urungun walal balanya nakun, ngari mangawila, majari, pangguli, balak balanya walkan jaman nanukal, kabalanya miri walo yung ningaikan mislaw yu jaman ngunilidi, piwalaw yu, milingin bi, ka at the same time, ngulung uridi yur ngiwal ngalapal miri wal ngatil, walkan Mangi kung alayur ng mata, jamar kuling, ukiring ng galing ng yo. Ka 1973, kung wang ganito, ukiri wal ng uriri yur, mangi din marmaw matao.
5: Ang orgo, anandili akwa mata. Arionga, pichinjinjara mata. Hermansburg, aranda mata. Milingimbi, kupapuang ng mata. Warui, maong mata.
4: Yo, munin mga akulo. Wanga mala ngaitan lakrangal ngarichan to kam na mala matta walkan wangan palanya miri yanguni ko wanga ukirian wala nguruir margetin marma matao
6: yo maran jali ako warberer kangara teacher ngara milingen bi school ngur kanina ngarang ulika mangge gurupan dia markuling mar madaruk English kur ngarali maring gurupan walain kaburu ngarali yul ngomatolan maring gurupan ka nakon bilingual eh, panya bilingual education ay ngoni ngoro jiri yor iya nakon 1974 ngon aljamilingin bin 1974 ngay starting ay ngoni bilingual education bing or ay waptor ngoni ngay kan ngoro ngon maring gitin ka English Korean walal kayaan kan ngunye di cenyur ngunye lininan ay kan translating. Tiyan ngunye balang ay ka nguna daro kwa la maringgitir ja markule both language wal ka maringgitir English ka yur ngumata. Pili na kun ngunye bilingual education came in tiyan ngi 1974. Ngunye balang yamiri ngunye ngaran ngunye duka ngara waptur jama lil. Ngurungi iyay. Start ngara teaching ngara jama. Young age do. Ka bilingual education had been around for a long time. Ulika diyang balamaring gitir. Walang galang ako culture. Ka daro ko wal kamaring gitir. Ngunal school ngor. Even though that wal kamaring gitir. Learning wal kamaring school ngor. And also, wal ka maring gitir jawang ang urde bilibre po. Yurong ir wal ka gawang urde wal ka maring gitir de yurong o mataw. Ka yurong o kalcha walang gin galangaw. Ka muna bala ngatil jang unin yakayan gan jamar kuli maring gitin. Unin bala mahar ngala palmir jamala yako secondary mala. Tiyang un bala wal ka maring gitir na bilay na kon yurong o mataw duwali de also na kon important walang jamar kulo wato maringgitire. Murong iyo walang doon ako ngunin understanding gurupan, but dipal jabala western lil ya darok lil, English lil ya. Murong iyo walang doon waptun ya ngunin bala bityan ya nakon world lil nakon. Nga pake wal ya maringgitire walto yul ngukur walto understanding. Ngunin walto nama print nganyan, ngunin darok kanya to nama jamar kulin kya yul ngu jamar jamar kulin. Kawal to understanding na kun kawap tun jawal to kay wangan yawal to na kun in both language ngur ya. Both ngur darok ngur.
7: So, bitya na kun ni kadali meli ilang karam na kun ngayon ni dukkar?
6: Yo, nguni ngayon ni waya wun walang dukkar ya nguni di walang jamar kulin o. Walang kal darok ngur wal to nama nguni English ya.
7: Dati na ako nung makagoy ang nung makana kung wali di full support na kung still supporting nung makadaay yung ito ka na kung wali di bilingual education. Mati niya maram yan?
6: Yo, back to the di pala nukal question, Lil Sylvia. Napuri yaw na Milingin Bay ka outstation around Milingin Bay. Ka throughout the Annam land, ngarang gabi kyan na kung goyangir, still napuri ka na kung nawing. Support ya dali bilingual language yang itu still ongoing yan. Marcian to ka bayang wang itu dadawar yun. Yun ngun daruk to ka marcian because yun ngun ni walang daruk. We are born into that. We have identity. Culture mir malali mruta yun ngun mala. Therefore ngali mruto hold on to that language. Yu alkum yan. Da alkum li mruto ngayatam daruk to al yun ngun daruk. Limurong yun ngun. Mala kabalanya.
7: Kayo, dole din limurong dao, urupalkan mara marmay balak marak ang unilin ako ni area ng Urujama as a bilingual education teacher marany. Kayo.
3: Yo, break na pruto, kulyon, kama ni kay nga magaya labulurong irdi palidao lil, ma.
8: Kukubara sit on the old country. Tumungkura, ay kamanja.

0: Yo, Bookmark, tuan mana ama yurung radio ir kalango.
1: Yo, good morning, Bookmark. Ngarain di kulukawa nga di pungur arts radio ngur. Ka sharing ngaratu numalang dao. Journey nguni ngaraka meringgitiri. Esa yang yul ngu milkareo. Ka ngairako yapak meringo yung ngarakal. Pulkana oyo nakon ngay ngareng kung kayon dokar milkom nalchando dao ngama nalchando ngama manikay pala milkarin ngati ka dual matu ngama milkari ngun ngara kamaringitiri tial nakon ads ngur yo yambar pungu dual milkarin ka milkarin nga idual kayan balanya nakun nga naraw numalang jamar kuleo praktek ko balanya raw pili tuan yang ngay ka milkum words malagliakum nakun pili nguni ngay tu yuwal kya milkari dawartun nguni ngay wripo nakun ninin ngun milkari ngay to nga mayol ngay katuan jayan jamar kuleo nga naraw. Kabulo na kung nga rakamaring gitir ka brak touch. Kabala niya.

Yo, good morning, Bukmak. Numalang di Pongor Art Studio ngur. Ngarain di kul. Kani nanya ngalikadual. Kabul kana we. Ka wanga namirya ngalikadual. Lakara namirya daun. Kamil kai.

0: epue ya panira kolakkarang na dual milkaring
1: yo milkaring dual men mak ngai mitir limorong bukmako bala miring ngai kangora ali tu maringitir kayar langomir ngali tuli kalangoy ngali yuttan malan maringikom yo dual darok na likalangoyan ka bukmako dao na ngali ka maringitir palanya
0: yo bili ngara na kun ka jaltiri ngara tu yuwal koyan maringitir na kunepichan milkareo na ngai duali kanak ko ganang ay mayali. E pala niya?
1: Yo. Manmak toali nung kuya nga naoy. Kagamuro na kunika ngang ton. Milkari nga idoali di. Hindi militir nga ikang ora. Bala miringor. Manikaingor. Milkaringor. Matangor, romor, ngorang ay kabala mire.
0: Ka sam malang ay nguni words nguni daruk malanakon kurang ay mala. Ka ripun nga rakanakon linguni ngama. Ka bahingun nga ralinguni darangan na ngay nguni mayali. Ka dao kabay di milkareo.
1: Yo, nawi nga ito ali yoko-yoko. Main mak britin nung kuya nga nawi. Pala niya ang uli ka, margat po yun niya. Ngala pala mili niya yung nga walal. Pili, ngura nga ika, darwa britin li siya lang. Kalimurong. Pahala mili yung tuwaw ka iri siya. Yor, Nindo maringitir, tiaki bili. Ngurungun, likalangin kalangaw. Yun ito nina, ngalapalawali yor ngawal. Nguruki, ngunin ni ngang durum. Mayaliw, nguni ngay kalakara morpam. Yo, kawripun ngay ka doali, ngura ngay ka, rumbal ngurandong, tiang bala. Muli nito na kung birka yun mili niya. Lakaraman nga ika. Nukal. Ngaman nito nguni. Manikay. O ngaman nito tao. O ngaman nito milkari. Tuwali malan nukal. Already kang uran nga yung balangura. Yanan nito. Tawat maraman bala. Warangul kuman. Pala milk kuman. Bala niya nga ito. Wala di milkari.
0: Kana nakun ngay nguni wripun milkareo nguli yol ngay nakun baki bungkul koro yan bapuro koro o nito milkare baki nakun bawala miringor
1: baki nito nguni milkare nyo nguni dawat maraman nito ngatin pili ni kadali yuwal kyan jaltir maringitin niya raw wanala chan. Tuwali nga iwang ka niya kamuro, papuro koro. Awang ka niya nga ikamuro, wangan nito nama. Kawal nga wangan ngunin nito marichi.
2: Wakirlil.
1: Nito nama ngunin wangan. Ngayon nga ito milkaribun na. Ngunang ibili wangan ito kalakaram. Yo, kawipun. Wanal. Maraman nito, jambay na. Ralgaman nito. Palangay ito nguni din, tawarto na warwun. Ang ulat yan din ngayon ka nguni mala, milkarin tawarto. Yo, bala mirikoro, ngayon uli tawarto niya, milkarin. Ngayon uli niya, yul nguwal niya. Yakayan wangan koro. Yo, uli nito kanina na kung manikay miringol area ngol, papurungol, uli ito ngay diramo, Oh, ngay tunguro wari yun. Likya lang alam mo ka clan group mo yan nga rin gaduan niya wanga. Nindo ka nga ma, nasya ni tungun ni rirakay maram. Kaguyor nga niyan manikay. Wana la chan walto ka marichi. Muni walto rangi kul marichi. Nito rangi yan nungun yan ni milkari miyaktun. Muli walto doartun marichi. Nindo doartun ngati. Maltun yan nito. Pichan nga napurung uli wripun. Ang nga napurung yang uli. Amal tu na, mial korur jauh lo ulu manja. Main gitin muka rakan, nangal ngarakan.
0: Katuan ja, limur tu ngama mil kari, iapain pulkana wena. Nguni tuan ja ngay mil kari, pican nguli yual jangati. Ka nguni limurkan gatur yang akul, kayaan jamar kuleo praktekku, kabalanya.

Bye.

0: Tawom, yak kang arungaya manangi wari pungawoyan. Kariyon mga yang aruya kakara karamamnya kwa urumuro yana. Nalpiyan na niya karmang ikuan nanay. Ngunu ko malay ngawo. Anting ko. Karum ko malay ngawo. Manangin niya urum ko pa niya na niya kan. Yaka iwan niya ko papa mingo. Kacho. Yaka manangiya wari pungowo yul ngowo yan juan bilinga yata ngalengguway ngalengguway yan na kamanymak kutyara kutyaram kutyara kulyuman yakajang umrakaram nyakwa urumuro yana. Kucara nunom nyako ka ngayam nungo jango mare. Yo. Nalpean yutayom rom do ngarin kapala manangin yaminan. Cuan maparpa manangin yamim. Nunggom nunggo ayan na dual mim nuno ngaro kariyon dual yon ngaro nunggo ayan na yaka manangi yaware po ngawom yol ngawo magi ko ngaya nunggo ay nuno yoton na nunggo nan yoto baporo ka baporo wo kamangi ko ngayon na nandao wom. Manang ngarungutan ma, payengo yan nungguro tao yo, room ma, dunupan nan kong araya ka ngarim. Nanan nan kukuro tumiyul ngo waripo, kawaripo, kawaripo. Eh? Na nga malajar iwa, nuno waripo ngayom, yul ngayom. Nuno dual miyo pele dual mim jango gul ko ni akanyinam kinang umbala waloyo yutayum waloyo ngayam jango rakaranya ko ay ngayayana ngayam kababa mingunya ko ay nalpian nana magi ko nan nya ko ay urumian ko kandar ngam ngayaya kamanangin nunggo dual miwo nunggo mduwawom. Kamagi ko na mga yumur ko na niya ko ay ngaya. Yaka bindar iwa. Yaka buruwo jawa ya wari po ngawo. Yol ngawo yaka manangi ya. Magi ko na ya ngaya nga rin yumur ko na niya ko ay ngaya. Eh? Ngaya mo wara mire. Kayutom niya kong papurum ng galpo.
1: Na kundi ang bala present time ngay ka naman ng urba puro ng natyan nili ka nama tuwa nyirikyan na ngunin wala ka daro kwa nga
0: tuwa nyirikyan panyam rumbal majupal diramum nan go doa kapatamim nan go yirikya ngaro karin majupal ka banyan rambangin bicala jupal banyan doa ulan na
2: yo. Dual nakon, yung mga radio, dual kasi talaga.

0: Dunjawalo 8 PM. Yul ngual maci ninan wang angura ka jamar kloy jawalo ngura namira.
1: Yo ngayam ya ko yan rigoro wi ka turam nga dawon napa nga. Bola bola building nga ka daw mayam ladies kule napa wi mala na mala jango waving jama tinalanga napa jama jalengo ka ni mala introducing tanang laro yalla yul mala kajango jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngarai aku panandakur Jennifer, kayu nukur buruk-buruk. Kami ngitin ngara witik kal meranggal. Kenpal gayil pawar. Kadi yang unbala napurin gagama doal. Mali narak kalangai ga wakkoy. Yurdoal bola-bola. Napurin ya kami ngurupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ni mukring tau ni metu korup pandi pala. Nai kam na na confess jan mali ni maram. Na na confess jan ni mali mariki bush kor maram na kalas mala.
2: Mari kita na palingon ni murong na pringu aladil koreo gama an single. Kamil kom mala. Wap malam gun gamala. Kama ngoci korupan mala nawe kalam mala palawap palaman palamari gitir na ngunili rom ngul mala minci butalak ka read one.

0: kom kapat tanap pelengon ni minje butalak yur mil mana panap pelengon ni minje esista miko koman rit koman pelengon ni rit tera marman minje butalak karit hal nap pele brown wan jamara menatang ur minje pelengon ni brown derna yur minje marman mol ka brown na Harang mengitin mitin rakalang awal yan momo al witik kal merangkal. Kasi ngun bala wakku al na rakal kamari wal na. Mengitin jawal ya kaya yang pepul jamala napurung kal na. Kabalanya hanu makai nga mayul ngu radio.
1: Yo ngayam yako Andrew Guru kacar madang pula-pula. Napa nga? Ngayi jang jaya ka. Interview ngayon yun ngayon wang ganyan sa ro napa ngayon jaman ro napa marang seripe jaman mula daw rakam napa webing be ka waipublo malang yala jalan ro rakam anna bilang urpim wala kami gitir antingko o neko bilang yaro wala nako minkiwi
2: yo dual muka na prokanda winakon mangi urupan jamar kulin yu ngo ektibri na le murong ektibri bal nakon repire ka maka jamar kulin learning on country or ka na we balanya nakon wa nga maki mangi urupan ga urut repire nakon balanya na pukalan mangi urupan dua le murong yu ngo ektibri le mutu dele in bol jamar kulin ga mangi urupan le murong urom go le dia ngbalan nakon ga jamar kulin ai mar ma ulum ro kadal walang ona balan da yuro kala mur tu le mur ngurum dalkum
1: aja man malan malang dole man mak nei na kon le gong da ja balan yang malang ne jama ana akuran mali na kon yan kuman
2: ju balan na kon tual gun ga jama man gurupan ga jama kuling ka kamu nunggu ka ngamen maranga itu ya lang mele ngun yu to mai geter tiang bala ya lang mele ay tukana na nung ay kaya mabal na kung gamon nung kagara kabala niya malabati ngay to ngulungi mara kaya lang umirin nina na nukalaw yung mala materials to mala
1: bula-bula shop lila
2: bula-bula lila
1: ya lang alito ni na kung business comes in from ripong or wangang or atip palo na yung shop lila alito na makanya payim dipong right
2: iyo ya lang marawal tong ni ya lang meru na prokadal malan main gurupan ya marangai palanda tu ya la main gitir na lim ruka maram ngun na lim rung mala mitrils ngun na nakun balanya bush ngur marawal tu main gitir de ka lim ruka dal nakun sharing lim rung kalca balanda kayo rung yo
1: main mak
3: you're listening to 88.9 your radio the Ramkining.
1: Yo, ngayon niya ako, Andrew Guru, kato mga itong napanga, bula-bula shop, ka napanga ro, Karen Nawanga, na narakam tao, tinakoy, ladies po, napadal ka, tango jama, weaving jama, napamalan, kunga, ka, yo.
3: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert, I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Oh, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, numaga nga mayon ng radio, 88 na dango, Bula Bula shop nga.
4: Have you heard about the Territory Stolen Generations Redress Scheme?
5: It's for mob who were taken from family and community when they were kids.
4: The Stolen Generations in the Northern Territory, the ACT or Jervis Bay.
5: It's acknowledgement and payment for survivors to help with healing.
4: You can apply right now or just find out more. Call 1-800-566-111.
5: Or visit territoriesredress.gov.au.
4: authorised by the Australian Government, Canberra.
6: Yo, this is Riri Yunupingo. You're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.
1: You're welcome to Yolngu Radio. Coming up, episode 2, local decision making dao. Panyalingo dao, manapanga kolo. Walangong irinin baong ka burkanao ka kaura. Tinakong warang.
7: Yo, good morning. Tangana po iyon kong oi ba na iyan kong nan ka tangana po direwan. Kabe po nga ro na mabanalin ko. Tao, yo, warap po lay. Maralkor manje. Dangom nga mga ro na ma step two, the working group. Na, doon na yung working group ma. Dumanga ro rakaram ngunong. Chinako ba na local decision making ko be tao ba na ya leon kung alman na ma adang umdan working group manan may ali
8: working group yung alin na kun yulong yulong ngunin walong nito y di alin na kun kodong or kiyama kudara local decision making or kiyama nwal tuming urong iwala na kun yulam na malay dukar na patway na jura ngai we pun dole na kun ya ku am ga mila ka ma jura na kun kumur manje ira tu bi na kumur manje ira jura ngai ka partnership commitment ya ko wala ngung na kun ni kumur manje balanyan jura ngai ka ya ku am we pun dole mila ka ngro ke wala ni wal yo lol tu ku ra jama
9: yo balanyan na kun malangai kan ngi lakrangan jawar pala jaga ma yo ngung ngai nguni action ga word mire balanyan na kun yo ngung ngai kalau ngara rayon ngai to abulo ngai tarok mire bananya yurmo bananya beli ngai diarin bala walangal jagale munang awal jo walangal yurmo nguni ni to bungar tur ga chama mire ana mire bookmark na ka grupan nguni ro mala milkom nalchane mur to bookmark kalau ngara rayon ka jal mire kadara
8: yan mo kalu le mala nawe yung kuldarok mala na connection words mala ano ba lang ay kadara na kung alam mo rong murukin mala na kung jama mo rin yung alang na kung alam mo rito mahal yung walk to yan muni na kung ni yung mala daily group mo working group mo kadi ako yung kamar LDM ko local decision making ko mahal yung walk to yan kinrayon na kung alam ito hindi ako yung burpuroon na mo di ako yung alikilang galwangang or nining umi kaya yung burpuroon jengayon nakon loko berpulun jengayon tara diakui diakui meri akal ngarayon na nan rambangin dua lima layun ini nakon ngai uli kakal nyamala ale murung uli lima tukurar dua lima la yul malang waltu ke dia lima nakon kurar kiamma diakui nakon ngai itu dua lima lay nawin nakon kakal nyamala inguli baki malang tur ngai itu ke pangale murung diakui nakon local decision making wo
7: yo
8: biak pilihan nakun ngatil ngale murungan bicari bicari ngai kan nguni ngatil ya bir ngurudang kal ya yor ngun mari waktu yang kan jama mari waktu nyan nyat kel ke burpur ngan burpur jama balion minnal kel ke burpur jama mereka ngai tu yual kriyan na jin ga yor ka bulu gal ngar da yor yual kungalian bicari pilihan ngai kan ngatil ya man duruga dia kun nakun ngai limut tu biak pilihan yual kriyan mereka ngai tu yual kriyan ngale murung
7: ma wakoro tuan
3: yo
7: ka dangom next one ma ka who is in the working group o yul tuwa rayo brak tuya ki work tum jina langa ya ka yul wara ka ngalang uro
8: yo nam na makuni dakul bae 7 o 8 makbae 8 wanang ur goro ngur tunguni na kun gurar muni group amang amai rudar wala jaman duke nakon bookmark ngur government ngur malang ngur federal government ngur PMNC prime minister and cabinet northern territory government ngur ka local government ngur eastern and regional council line up with homelands miwaj health alpa ka arts ngur ka northern land council bay dipungri malang ngur nakun rumbal ngomalang ni kudar waltu ke waktu rinja dia lin balanya nakon Department of Chief Minister Director ngai istanam go awang ganyol ng staff ang ganyol ng bingri kabing ng bala housing ng mak wang gany Department of Housing and Community Development wang gany to mak education ngur parma federal government ngur prime minister and cabinet ngur anam lang kagurut ngur awang ganyol ng staff ngunilito marama istanam regional council ngur wang gany ya Uni itu bingri wangai marma nguruga wangai yul ngu memba. Uni leto. Elpa ngur marma balanya lingo. Miwa chalt ngur. As ngur marma yan. Alain na ngur marma yan. Uda uduli malay nguni bingri na kun malang ngur mitki ngur u naung ngur rumbal ngur nguni itu yul ngu chaman ngu nguni li. Balanda makwangai ka yul ngu. Balanda wangai ka yul ngu. Biak ngay tumiki. Nakun dua lengan yang kena awin grup cap.
7: Yo, kata ngopi jangan kau ngawali pun kam garun. Other groups may also join the partnership and working group. You will nabi cuyin dalam kata ngom rakaram nama.
8: Dua lengan ngai gaya aku yang di paling lakaram nakun. Yalla mire ngai kata dua lengan tukar ngora. Open nakun ngai kata lain dua lengan nakun ngai bawalan mire nakun balanya mire Northern Council ba yang udial logo pilih wal kajam maga yalla mire ngai to ganar kur mam tur manim tur au pinang ngai kabala mire do legal kun ja yol ngai to jal tur ngai to mam tun dipal working group lo dipal agreement lel local decision making go tarwa nakun ngale murung nao mala nyemo kuning organizations mala Aboriginal organizations mala yurta mala Kangat telinga malah bayangun aku nyaku dua lewalan kau tukar kau ngora waktu bawa lamiran waktu tipal bawa lamiran walui mulai wal jal bicara dengan kau dua lagi meli ya aku yang tipal
7: yo
1: yo jalan maru arulan tu kaya yang maru dicun baik kau tahu

0: My name is Gertrude. I live Borough. And I'm radio.
1: Yo, welcome back. Buluan Maro, nga matawo, panyalingo, local decision making.
2: Aduan ba na working group kan man na ngal ka rakar kan numadana linyi? Nalpiu dalam berktu ige jinang wa working group to yala lang umiyom bijueng jinang umdung karayo. Na dalam berktu ige work to o ngamangamayo na yulko.
3: Yo, balay mo ni bulo. Balay nga naturong nga maol question liyo. 2019 din working group kung dali nga ijaman na kung walto marichin doke ngurungon doon niya bala 2019 din until 2020 ngurungon doon akun balay rong nga nga tiling o yol nga dukar malam local decision making kundi alimurubar po ko nga namir nga tiling o alimurungon nga ikang ora nga tiling o nga ngurungon nga alpunjam nguni malayin to kudar marang ngurukuy to kudar marang kam palanda do karot law ko decision making balanangon meday natin nya meday balanya panal madang gal kedir madaka wanal madaka barkuat madang apa ya kun tualin na kun 2019 tun dualin ngurungon jam awal ja kun grup kun so kaya lang mo meday ngon ing balam mar mangon na lek tu jam na kun alim rong nango ka walang nango ka naan ngay lacho marmak mong marang baki api ako nalayak limutu kalkiwaj madangon niya limutu baki ngon niya marabar kuwaj ka ngon niya limutu ka nalayak magkiyama to wala nalayak kaya pala niya
4: malajari yuro ngon niya kiyama mandany
3: ka ngon niya ngay consultation naon process tualing balamriyang dumarichi kumintil la malangol kawangin dumarichi yulong wala delkuro wala yulong wala kamit yuwala ka bapuro wal ka clan gal epiak ngay to wal dualing ngay na process kiti angon bala piak ngay to kikura to 2019 dun marchi dun jay iya tiya kuy grip ko pala wal to marchi ka sharing na to marchi
2: yo
3: na kun
4: yo nguni dawa ng mga kulwar pala ka lakrangal ulo wala to manapan bala di diyang bala nguni na kun duali mala ngay marang kun barpo from Malalimurong, tipali community level, ka nalayak to kija Malimurong, bukmak to, nam na limur kayol ng nina, in each community ng nga ilakarang alawang amala, ka nalayak limur to kija ama, nga pag yol walanggal, kabulo limur yol ng wal jama, miriana mire. Tukar nga ikangura, ng limurong, limur to tukar marang mamin makian ga jama walangal panal chali mutu jama do ali gurupan mir nal chando balanda jama gurupan di murungal panal chando limur yul ngoi jama gurupan walangal anal chali mutu malajar yun jama mala ka tukar buma ka jama wangga ngurian karal manapan mir yual kuna mirian ngayangui ngamakurui ka ngayangu manmakto ka wipu marchi tu ali yol ngomalangoni wala karangal picture ka

0: small groups mala to alin ni nawal ka to alin mala no majama mir mala na kun ngai ka do kar ngora no malang ma to anytime come in ya kali yol ngwal ngoni war pale ol makin lakrangal ya ko mala na muna ngai partnership te ki di jamau nga pagi mala every organization ngai lakrangal ka no manguni ni makani na diang bala yumur ko wanangol mala numalang dole ka ngay open do kardara numatubala miri anytime come in ka join with ngulokali group kal malangon ni ngay kan lakrang alwar palay ka bichan di pili na kun jama kor limur jama korupan miri ngay ang wangan do ngay ang ngamakuryo ka dara burpuryon jalkiringor kayo alkom yan wait mare mulong nga yang oi main mak tu ka bo ku juruk mana mir ko pan mir jama ka darangan mir rambangian ka ko numan muka
1: yo jalan maro aro landon ka yang wal maro dikun pai ka tau

0: You're listening to Yulmo Radio.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro, nga matawo, panyaylingo, local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan ba na yung work? Pagtoy bilang niya may yung nguy. Pag ko yung maraw, kajina kung ba na panimayan rakar-akaran. Dako yung nga radap, ito nga ruguminiti nga ka. Dango yun na mayiral ka nga. Dango nga malingkura. Kalik nga. Una wala.
3: Yo, nguning to balinya may 2020 ya, 2020 ya balinya may dengan itu working group ya rungin, rungin ya balam listing na mercury udah nangun ya pihak kun daruk na malah wanang dukar na malah nangun akun communities kung ka homelands kung malah yung region doang alimurung nangun ya pihak kun dual dukarnya marang udah marki muli nakun ya dual lecun dual marang malam itu ni bahagian dua nama lain. Naon biar listing na tu kudar 2020 ya nakun. Kawangan na mere ka julam na jama dukar na nalayak ngalim tu kun ni gulen ni perukudar. Kayu ultung ay tu kun ni gulen ni perukudar nalayak nguni di taruk ya malang nguni. Pingu itu kudar kumenting kudar nyul ngual mariki. Cal ya taruk ya mulukur ya bala e bala ngunal jatu ke tuno payang ngun biha kun dia ngun grup to nale aku dak tu kun negole nerpul duale di LDM
2: yo pilanya bejana wo malanyo ngo no mangarung ngun wangga nya rakaram kamuro nan brak to yul ngo mara dang na malanyo uru wari unda mi mara nyinne ga nangu ama nga mayun mi mulukur na wo bicuai no mangarung ngun wangga rakaram o burper
3: yo tangang ngalimurugong gamurug na kun warun, tangang muka na kun ngalimuruga ngalimurlika, ngalimurukan, ngalimurlika. Tabay tiriyan, pirkayan ngalimurlika, kabayang ngalimurliki marang na kun, umangtur ngalimurungi na bayango, manymak ngalimurung education, chamarkuleo, health ngalimurung, law and justice ngalimurung, housing ngalimurung, ngalimurung yung homeland movement, piliin limur dula homeland bin malayol ungo. Partajin bin malam. Homeland movement. Recognition ngalimurung. Ito al mula kamuro malany. Waltugi duali nangon na kun. Di ako yung kamuro malang ho. Tualtungo ni working group ya. Ngalimurung yung ungo niya. Duali malany na kun. Issues dem. Nangon mala kamuro. Mga topics dem malany na kun. Mainuan niya malany. Kuni pili waro malang ngalimurung. Kuni limur kata da. Baiti niya na ako. Kumur baiti niya. Hukumur dalam panari pun lima rupai tinggal nian, bayangun nian, uri pun lima rupai yakak nun ngalim rung. Yolakkan nun lima rung, bayangun ngalim rung jarang ana.
4: Yo, wawangat yang nak kundi paling meral kor, bolo eldest malah lima rung, muni wana gana mir malah, lima rupai walain mari waktir, nakko rum go, ka nakko ngayang go, walal jal, wal terulang tun di paling di jama malah. Kani, kalim mur jama mir malah, lima rupai bican pilih. Mari waktunya mir. Kangulan nangai itu ya akhir rumur tialidi. Ulan nama lah. Imu tu yang rambang ini na. Numa elda malah wana kana mir ngana purung. Kanga na purbuk mak yolngo. Community jama mir malah. Kado alingai main mak military important limurung message. Limur yu waktira. Yolngo tira. Kajama mir yana mira. Kayu walkuman yang ngayangu jama. Kaku ngayun mir. Tolanya.
1: Yo, tambal ulang tahun, kayak lu malam baru dicun baik kalian kau tahu.

0: kuandawe yol ngorere at andawe
1: yo bulung almaro mayam tao baik kung lur kon kong yol ong prokanawe yung ka yenin ka kaurang kabilinya
2: why ngan malingang kono dang over pro dawarton local decision making talang mga mayon kap manto para yung almalingoro na wit nan ngan gaul maduan tawat tumandanal nga chilim benya miyum pana tanal bacu harang almalingo gunan undangar kangaran ngal magengan bejana ya bacu armoro derwe derwe moro nguruchin ngal malingarungan bilang na ayo malingoyo room do panangal mangamuan naun yaun gum na ayo danalin yaun go mulkor lapton maram para pulay baral kor manje kapilanya
3: dole ni ngari chen question ngang tur linya lan war palan ka ning ni nakchana na madole de room ngai kal yun bar pro ni tur linya lang lakaram ko
2: ngaya pim doan bichan na makam nan ngayam ngaru rakaram ngayam ngayam ngadang udumbal yun ya ngal mangaru jina laya jina ka nama kamala jari yun
3: kamarang nito doale bukubak maram ngunan nan ngu

Tiung em yak ko jin gruy ga ngam makadang 88.9.

kajuno abi anajuno malongoko panni kayir munda anni ngalanya ach.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jenalanga Yolo Radio.

Vamos a la iglesia, la romana, gororo.

0: Kororo.
1: Yo, ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.

0: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Ka next tao nam pia mark tao dawe angeda kamarang togala kama mologo yo nga ko la chong da dawe ya ka bitcha kong ayo da dawe no mangero ni malang tuna ni da bitcha tao ya ma
2: yo ara ya ko mologo kaleven kopingara ka papuruin ara gara ora tauin ara tu dola karamain ni poe ka ngatele poe uni bir baman wala la ngoro nang almiri pala pala miri kokko ngal ngir nam
3: wala ngoro nang ngokko nam
2: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal jawala ngai putura ngai tala ngai mak karena ngal wa rip unwanga island run undi lima da kumur do minna na minan mada na win attilin mada na na min attilin mada na na min kumur do minan mada undi lima mak karung wanga ngur pala ngai wanga nan ngatilin we panang undi na ni dual marici bicara ngai nan ngat teling angai nan ngwangan ngir jam ping ngor ngara dual maricin para ingo kokko ngal ngara ping ngor ngala pal mire kokko ngala ngara pala ngara maricin nan dua ngara makkar ding king nung ngwanga
3: ne
2: ka tunga ngai nguni mada ingan ngat teling ka baba mire ngun nan ngir kom lewi maricin mire mada kan baba mire ngun nan ngir kom kanga yang atile piro ngai karwang ana yang ngir kada no kala ngatile walja kamul kor golang miram ngai bapa miring ngai yaut turo andi miring ngai pala ngai duyu tunyu ni wangan ko ama halibalan na ngali guai manitura ko dono paya munda ala pal mire wala pele wala ngarai ngukko ngalam
3: Nee,
2: rau lel pala ngali tumari tim. Kangala palmiri jamalang unni din na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingumur ngur jangara ingkan dara na ingan ukala mala pala kalawa miring wala miwong galam
3: iya wa
2: kan wanda marici marici nyuku yuku miring wong miwong konyo wirting wanda kan marici marici nsbayam kanan ngunan ukal ngundi kumur ngur jangara bawa miring wala langa lapalam dinan ngan ngundi lewanga ngur miwong yakum yo
3: pala nal peran bing ngur mudagari un minam
2: kari urangay ngay ngir tay ngir tunyadi miring ngunay naywi nay ngatili nay parcina mada liu urali palipay na waik turali yur ngay naywi manday ngir tsaka kangatili lipalipay na waik turu parikin bala mada na ngala ngay na ngala mada ngay ngundi nara nan gurtan ngawulul na mada na ngala ngay indin hindi tiran ngay ngawulul na bala ngay wanganan wahay na ngunda ngama pichar ngay wangan ngay ngirik ngay ngay na ngadi miring ngay ngatiling na ngunda naran ngay pichar tunga ngali pichar ngay
3: kayol ko bana warau ma
2: warau jang unikan go murung daran mi onggal uni warau janan mo mi onggal uni go murung jam ka ngai waralangan warna marci marci nan mi onggo ngai witi jin parna nan kan marci marci
3: leo anamada
2: Amadai marikina, nuni adi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura mada wangan nangal. Pala wala liya bingung jantan ngujan da yura kumur yura malamiram.
3: Nge.
2: Jantan biay cabarun. Barbam tawala tawat tura nan ngumari miram. Nan ngunyir kun. Pala ngay ngadi miring ngay bawa pa yura wahin alitjan walang arak kututu aliyo tuin bicara mitin ngay ngadi miring ngay ngatilin mangara macin ngai marung jalak kang wala ngara ku tau nguru wala ngara ku na makkar do at mang na nguru ni marak ku yut tingo ko ngal dipung kai nguru ni marak ku to lak karam bicara ngai wangan ngat tiling pala ngai bi ngur ja lewing mi ung ja do at dura pala ngai bicara tu ale ngai rak ku rom ga jirik kai ngai rak ku makkar rong ku ngal kangaram pala ngara ngai ngu ku ngal dipung ri ja kana ay nevin ngay to being ring ni na bala niya kuay kundir na wala nan but kundir na
4: kuyo noy
2: ay to na ran ngunilin ngay to right pirin maram kundir ang ora ngirik tuin batar wala nga niya ngarnar na warpam turalik ka nevin kuhong tal warpam turaraday irum ngay mi wong doangan pilinan ukalang ni gumurong or alang ay wangalan ngir kayo tiya lang ara atun yang ara karung ira palan ngunan harto magkarwangan ngupan hari pinungundak kum atun yang ara karung ira marikki kapay ngunan harto bulun rung ngayam picar ngayam ngir kya alang ay nyang ay wanan ngayatan wanan madang ngayatan min ngari panjibala burtura Portura Manda Ka neving radi alam wana duala neing ul kuppa dumbul island ya ku mundi lekan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
5: wa
2: ara palang ara ku ya pa miringo uroda walangu mundi lekan ninan to ramada nan ngum wai bolu kuman Tuarang alih marit jangan bingung. Hei, angai marit jangan yang udah dipina walam nyokain. Tuai miring oleh carangan nenan menele. Dipina, barang ayuang anan. Wei, ya apa?
4: Mereka ingat min.
2: Ya apa bicara ayam?
6: Kuit.
2: Wei, unik muka unik wang. Nguruk muluk koro. Unik makar nguruk jangan ingat. Ya apa miring oleh aku nenan muluk koro wangam. Kurutu miru balanyam Ailan nguni ngayingan dinan ngaraku nyapa miringom Juru ngayeng uruta walang ngaraku ni Palangay wangaran way Tuhalangali marcin bingur Nevili calang unda marin ditin Nawir wangay ngur wangang ur Palangay wanganan Ayu menyemak Numara kudo irdial angara inga marikin balain bicara ngai dip ina do angara tunyiran ti in walalang balain marin ya dala pudu kibia kun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
5: brush ya mere
2: upset na bili ngai na ngala yu de apa mere ngonanan ngoi yuku yuku mere ngonan nyu kai changa tele nan mulu kurgolang mera dale irnan ngodo irum ala ngai bi ngoi yu ne waru yu ran nat ngon waru yu ndo irum Nyokau na palang ay waro yura ka nguro ko ngay nan ngunin nan mada lambupan bir mada guay mada ding kan bata wangga puno ngal ja luka na mada bala marikinan mari miram ay tip na cha nguro ngo mirian daruk wangga ju ngay mikin mangan ja bala wangga imanapan miran bala buku mo na inan
5: ya kai
2: nawin ngayem Nyiran ngai walalang.
5: Ya.
2: Nyiran ngai walalang ju yur. Dipin hai jam. Yur turdik tangai ju yur yang hai ngan. Miung jam nara mengura highway nam. Nakap na walang ni mewin. Gung lup tura wala buku lup nam. Ngayang uni turdik na walalang nyirai. Jam makar yun durup parangal. Merkap mirya.
4: Iya, gara merkap ya.
2: Bilin. Turik na ngayon ni Durpangal niya walalain. Walal niya warpam na liyo yuram. Nakuit na. Unya yuram. Muti kayo na. Troubling na.
5: Ba't naman na? Ano yung tin lightning na buwan eh?
2: Ngayon ni him. Tinong nilingan ni nanay nga rako. Yuko. Miringon. Yumukunit na kanartangala. Deit nan.
5: Eh?
2: Awan din na na. Why do niya wala deit nan? Kunara yurya. Ako nga lima aram ya pabicar ngayon ng unyukay ngati leo. Hindi na madang ngati leo. Part na madang nga niya. Rit na yun. Kuyuk pabicar ngayon ng unyukay ngati leo.
5: Unyukay.
2: Part. Maharang nga larungin na wala. Angutan marangala madanganya di naingutan marangala mandaya pa piningoy madain. Utan marangala, utan marangala. Pingoy nga yung ni wanga ngur winya yura. Parang nga yung unala na yung ura wanga ngur. Na yung ura nga kaninan matiranan ngun yung nandaran. Runo ngur. Matiranan ngun kandaran. Nan ngur di, kubing ngur nga yung urung umakar ngur wanga ngur winya yura. Nguro mulukuro ngur, kurutum yung ngur wanga ngur. Parang nga winya yura. Marang ba jaw, minan mada. Tuhai miring undan ngur. Angay di palan ripula makar luang al mada marikin.
5: Iyo lan ko duwai mingom.
2: Angay di ripula ng duwai miringo. Arkin mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada ka. Ngunin nga rako ngunin nga rako nga wim. Kuro nga rako yalo nga rako mada ang kalam. Malabong nga rin mada di tuwing mada malang nangaran.
5: Why?
2: Aku ni ngarak koyaluin.
5: Yeah.
2: Pingui ngarak kuguruk kuri jam. Ini ngura. Ayun ding ngarak kuguruk kuri mendangat tele ganyuka walam. Aman dangu ni ganya gong tuh marang aldit. Tenggang utan marang ayun dit kalian lain ngurungaran malang turum. Atwal nu malang tahu ngurungaran ini nu kal dua dambul el ngat tele walam mendang al nyuka walam. Unin makanga main dua leyo balanya tahu markap mir walam. Yo lu ngurai dia. Unin makanga main. Dia lebih cimi ngarak kadu alwang ngain. Ayo yo cuci nam.

0: itu sama arah.
1: Tenang arah, udah dia, gue buat.

0: Yo, nami repok magi orngo.
1: Ara dia nunumura. Alika jama dia nengur. Alpa rice ngur. Yurtan gajan jaya aku. First kena berkan at kalang ay ako kanya ito siriping ay kandaran kada na ito yung balang ka rice na which is na yun akun na buli ka point man dyan mo lang akun centralic middle ka na yung malaw lang ay do dyan ma applying birth certificates ka everything na akun job provider na pala na yun lang job fine ganyan yun na akun akun manit may welcome rally martiga looking for job kun akun ka everything na akun.
2: How do you feel about
1: Jamal and Gator there? Jamal nakun main mak, very important nakun always ada nakun. Jamal ngur nakun ngara grow up kan, nakun love dago ga, paro main nakun nakun. Jamal is my name nakun. Life na bulan ya.
2: Main mak, thank you very much, Jam.
1: Yo main mak, thank you.
3: Legend, legend.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw. Tambal, yung radio li.
4: Yung radio, donji.

0: yo ngai me ko en ru ru wi ka ka tra ma dang wo fu nga ka dang wa ro pa nga de ra kram da wo winston do ta na leng ko yut ta wo ro yo lo ngo ta wo ka program ta na leng ko
1: yo dar ma ne mi wa ne yak me ya ma dar me ri ne ngo fu ngo ne al mo bek ka bi ri ma la ner ka la bo ta ge bi pu sta ma la ne ma la ne bang lang activity so ne ngo la na boat wa ka feeling marke support wana gaben bunga wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kamo activity to but lifestyle almo welo ngo abne adwat to namal dia ya kamo the inside pa malang ola na mala ba kalau es sama doga ya abne activity ola na abne na kono fitness to ga neko hunting ro
0: yo ka tin na kon yitta yo 2024 yo na ni maka program bulu itu kom.
1: Dengan ada program dari si alam gua, beli yang malah itu alam gua dah kami apa ni alam gua main sport malah. Ebit tu si alam gua, itu mah jalan mea, yorin ngamen nama yang boys so anyone. Ebit tu si guys, dah kami buat alam gua main sport. Tiap punya ngangu, kan neng wir kalang gua. So get along, beli ya, di si yo. Yo, beli yang ni, even rape dia mana, lakama, dikim. Naja nama gua lapar malah, ni nama apa na? But way to a edit yang ablen rules bring him elmo kan netan do ne ben na a try kada bala yang ben ne yang boys tamala ne ben mulkur ma mana so that can have understanding ablen fit cha me ga belnya orang ko ga no ga holi man mai nga ben this year ne ngona kon kan every new year so ga mai ban almo ga try holi man ban em style ben
0: Yo, thank you, Numalango. Butterikindao, Tambal Yolong Radio.
2: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yolong Radio 88.9 FM.

0: Yo, Yongol, Bookback, Nautical Heat Baxter, you're listening to Yongol Radio, 88.9 FM, ma.
1: Yeah, so, jinika watarngorja, walal feeling nakun mainmak or yach.
2: Ngwepo nga ili yol ngo mainmak kum dakay nga ma, mainmak muli nakun nga ili namba merere. Ka ngundi nga ili yach ya dakay nga ma, yala ngomili ngundi nga ili maranan ngumi yaptu na. Payangon na kung ngayon yung maram o namba na nga nalil. Bala niya yung kung ngayon yung huyen. Yap yan. Payangon. Uni ngayon yung yaik na kung kuya nga bityan di. Daka nga namil yaik na kun.
1: Eh, na walal kat maram na way.
2: Yo, yun nga ito ka huyen, huyen nga ito ka. Uni nga ito ngama kulit na kun. Daka nga ma. Kuya nga ito. Lachukum na kun ngay ka huyen na kun. Uni rupya. Ka ngoni nga ito merkibala badachon, ngoni nga ito merkibala ngayangon na yaachir na kun, yaachkur kung nga ito merkibala kuya nga, ka dakay nga mga ito yaach merki. Yo, ka bulo na kun, yalamiri nga ito, yol ngo ka merkian ka bala nigiri nga yaku ATM, mitun nga ito ka merki ka bulun ka, Barachun nga ito, kabulo di nga ito bukurong er, bala yagirit lil. Kamitun nga ito, kabulo bukurong er, kabulo bulyun, kabarachun nga ito. Yalamiri nga ito, ngunin, bichigyande na kun birkayon, na kun nga ika, ngunin, charpi, jama, ulan na, bala ngayang, nguyachira nga ito, bala nga ito. Kuya nga na kun, bichana na kun, na nga natal, gatma na, na gatma nga rin nga, diyang nguyin na kun, diyang jingjing to, diyang wangay, yabiyan na nga ito. Takay nga namin, rape nga ito nguni na kung ngawi. Takay nga ma, yaach nga ito gari.
1: Ya balanya, nguni li pili balandaw.
2: Ngayon magpahe, balandaw, balanya linggo magjal, balanya linggo nguni, lurukun ko balandaw.
1: Ma, so wawa, na duwali mil yuta nyungo ja, kasino ngor punna ngorongon mir ja.
2: Yuta yol nguni nga ili, nguni li na kun punna mil yuta ngayi. Yaka ngay ngatil na kun unilipunan, kabulo ngay yaka marangge. Nauyo na kun ngay li ngunay kamru punay ngunili. Uripun na kun kurutomir, mil ngatil ngun na kun ngay marangge. Nguruki na ngunili ginawa, watar nguruga watar nguni, na ngay ako. Ka na kun ngay ngunili, kanali kamaram ngunili. Marangge ngay li nguni mil yurta yung kurutomir yung na kun kariun. Lakam na kun nguni malandang na malandika nguni na kun malangtun nguni li watar ngur jinawa na tumaram na kun pala ngay li nguni marikin miliutain bala garen bala naman ngay li nguni minkir, rakay namna na kun gayol nguni na wanangoy malakapurapoy malawripon tiyagoy baybiyol ngo watar pala merikarin na kun lika nguni li nguni ngay li na kun mil margitira naman ngay li kapulo rirakay na malay nga ama ka minkin malay nama.
1: Ngay wawa.
2: Yo, ka bulo ko, mil ngay liyong ni gama, ka nama ngay liyong nanukalay, mil yung ni bala ngay liyong ni nama yung mil yurtay, yol ngay, pala ngay liyong ni karin, jalil lang ni ngay liyong nama yung, pala na nung uli, mulukul nga mga main, mira ngay liyong ni wang abidya na ngarato, bulo rong here, pili ngunin, jal na ngay ito ngay tam na nung, jal na ngay ito, jal tira ngay ito ngay ito, Birka yun ang yabiyan nga ito, ngarato makrongir, makto ngaranuin, pili ngara milyuta.
1: Ma, main magtaw?
2: Yo, yo.
1: Ka buluwang nga namir next time?
2: Yo, yo, wala na ata bulu mukha nga ito, tiya ko iwang nga namir.
1: Ma, chichish na.
2: Ma, chichish.
0: These programs were sponsored by the Northern Territory Government.
2: Tuan niya malanakon program malat doon niya ngunin ngayon Northern Territory Government kong.

0: Anak orang Amar, orang mana?
1: Ya.
0: Mana wangah, mar.
2: Mana?

0: Yo, puk manak doang namang ama, yurung radio irkalango.
1: Doan dia ngalim urung buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal ngalim urut tukar, nal chan ngalim urut tungan yang uni, kunyam bing uni, ngay kangayatam, ngalim urut tungan yang yucu alakum.
2: Yo, gotra, namer.
1: Main mak mre.
2: Yo, ka indin dao ngarang ama, water boy dao. Na, jino ba, bilin numa merchant, kungir water le.
1: Ne, jina hal linyo, grup turgarin balay ka jina hal.
2: Yan go nga ngara mak kasina nja dual Indian business.
1: Hey, Hindi mreter mga batala mreter.
2: Akun darwa jama mirmala?
1: Kul ko mreter darwa mga jama mirmala.
2: Darwa hotel room mala?
1: Yo, nakun jama mirmala ngundi mala nakun jaga mirmala.
2: Ngatta mirwanga yake yan wangain?
1: Ni ngatta mirwanga wipun.
2: So, yan warpa mga nawe nama. $117 million wangain dungura wala umuli maram. Customer wong.
1: Yeah, being wal le ngoni maram book makal belanda wal yol ngwal.
2: Yo.
1: Ngoni yol wal le marichi ngoni le wal le ngala en.
2: Ka kapo put up po
1: wa. Kapo put up po imala wal. Yo.
2: So goki 120 million wong gain dongoro Indian business. Indian restaurant.
1: Eh.
2: Ka hotel. Ka entertainment ko.
1: Wong gain ngai nakun wang ngai ngap muni jina wang ngai darwa mretri nakun.
2: Ka namana baitin yu wai. Wong gain dongoro walang profit.
1: Nam na na kununi by the nyo yo limaram.
2: $23 million being or 120 or 23 million by the nyo.
1: Yeah.
2: Dang or wages more dang or.
1: Turang or latrik.
2: Yo. Dukun mala.
1: Yabijan.
2: Got Billy while I'll buy him. License.
1: Jura.
2: Yo, Jura. Napoi license. Pokey score. Electronic gaming machine mala.
3: Ga Wirrupal gambling poi giddy.
2: $1,600,000 wangain dongoro.
3: Walongoli buy him, license being or NT government ngor.
1: Wangai kuyan dongoro yan.
2: Ka wien na waloga ngayatam license, 20 year license.
1: Yeah.
2: Yo. Ka makpai wala marjongi ter, bili duanja license, dukara gangora marwal tu yan maram darwa rupia.
1: Yeah.
2: Being or pokies ngor.
1: Yung balanda.
2: So, dangang ja jama mirmala, nakun walau jugo watango, martu jama mir maram, jugo gurpando, marga ngai jama mir, kong jugo mir ngai, jugo marana mir.
1: Jugo ngai tu maram.
2: Yo. Na jugo, balanya nakun ngatil ngurgit poi rom, numalang.
1: Yo.
2: Buku jurnan mir rom, nakun ngambi poi, o goya poi, kara ngambi ngulana.
1: Yo. Buku duk mana minyawi balinya rom ya. Yo.
2: Ya ke yang balandau. Ngatil yungu, kadeong bala balanda mala, dial dawan ngur, kabulu communities ngur. Buk makan jama, balanya kur rom kur, jugu poi rom.
1: Yo, dia kurin ngakun, dia kurin ngatukar kur, yang balan ngakun jama. Ya balanya, jugu kurayan rom kur.
2: Yo. Ya ke limertu nawe moma, o buku moma, beli rupiah marana mermala, duga maram, bingur, jugu watangowal.
1: Yo, jugo watang wal yo.
2: Balanja kur.
1: Yo.
2: So ngai jal mula na lightun nakun jino wa supermarket ngor. Buy him ngai to drink go or bread mula na check out ngor. Ngai ga check out jama mir duga nama nama.
1: Yo.
2: Yul tu jugo gurpan. Nin muka customer really nin do al rupia mir.
1: Yo ngara balanja mir yana kun ngara tu nega ma balanja nga ma.
2: Like sometime ni ngara ga going away ganja ngara ba ngara kun no way ganja
1: yo ngara kun ga ganja ngora
2: rupia
1: yo bile ngara ka ni balanja ngaya ta ngara kun ni balanja rupia na kun ngara tunama ganja ra kun al chan magara tu grupa no ya ka tra grupa ni bien
2: ni pi and the manager
1: yo manager
2: with a worst no main mark o buying o mark ni to cause little manager
1: yo
2: so rambangi rom watarngor
1: watarngor

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to the Very Deadly Yolnu Radio, 88.9 FM.
1: Billy ni nama gakal balandauga yongo gakal jinoa watarangor. Nama ngai nakun rumba ngai galakram dau. Jal gangora. O ngan gurutumir ngai o ngai piwangang yinden jal.
2: Ap ngai gurutumir ap jangai nakun yual jangai nakun Uni malah nak guru tumbir malah kemari cik guru tumbir awal ya, bukan? Tambah yang guru tumbir balan dah malah. Nakun bent majur awal kemari cik, ribun kemari cik ada ngai pen dan ngai ngai. Ya bolehnya.
1: So ngali meringi, ngali ngai ke ngai tamin din jal. Nakun jal gana ngumbir, mak darbu tu ngai tawat tun pocket more.
2: Ngali ngali jal tumbir jal, hindi ngali jalang jal, ya bolehnya. Agjal kanang mudakan nang ngara tu metra wanangere nak ngi
1: but nak ko ngai ngoli marchi gagarin watar lelo club lelo pub lelo poki skuyan bele rupia jau yun mergeri nak ko ngai ngoli marchi
2: yan mo ngai lega na geri wang abijan ko marchi ngara dal kurup panamere
1: yo
2: yebi yang ngai lega
1: mak yo ngai ngoli ka
2: yo
1: ka bulo mak ba yan go ngara mak nyira ka ngora
2: ya ka mak ka nyira kangora nguruku yan yebalenya
1: ngulana ngai lachu yuta parelamer
2: wirakai
1: wirakai mer
2: yo
1: ko ko ngara do al nungu main mak
2: milk milk dunga itu ka yan ka kon kawa yan ngai itu ka ya ko yan na mer ngoni mila ka namer ngai itu ka do al ngara main mak ngara do al kuro pa namer ngara do al
1: yo nyira kangora yebalenya balandau
2: yo
1: ka mak pa yungo
2: yo
1: ibalanya yindin room ka nata wala ngoli baim room ka ngora jina wa machine or and the nearer watango mala
2: yeah watang mala
1: is the pub owner ka club owners mala or sky city casino owner darawa wala nawe watango mala
2: ko watango mer mala ngone
1: yo shareholder mala ka bulu yindi rupi gora panmer na kun james packer mala lupun je mala ya ka ngai your whirlpool nango casino but we're pull look on the mirror mala watango mala book makwala wanga ingor na kunira watango bili giri walalang walalang le baem marangi walal na jinawa na do a room jinawa
2: yo nira ono na mere ngai ngune gere kolo ngai ko ngatango marmao
1: marmao
2: yo
1: yakayan
2: wanga ingo
1: ya balanya dawu na ku balandaga yongo Mulikarin, jauh ganang umur, buku rupiah, nali tu noi make map, pat bulu ga kawat yun nyiran. Ya balanya rambangi, nano kong ga walangong.
2: Ya.
1: Martu bun number, winyak yu, warpam, bing or pocket ngur.
2: Warpam tu kamar je pocket ngur jauh. Ngai pian tu kamaram.
1: Pat, bangu ngai ga goyanga, ka dunupa goyanga, ngara duwal jugu watango. Bulu ngartu jugu gurpan rupiah kor o bayang o ini nawe machine poker machine bila ngara gurpan o bayang o ngai nawe buku bakram ma bulu ngartu birka yun o bulu birka yun
2: bulu birka yun o ngartu yakka yun na
1: yo pat bayang o ngai tu bitan goyanga just yan jal ga wanga
2: yo jal yan ga wanga
1: ka moma ngai room that ngai customer
2: bungo anan ngoy ngai
1: yo palan jemir ngai
2: yo
1: Ngoleng ngai tu malajar yun kurpan ngai tu o baingo
2: mo mangai ngundi nan ngurum na kur ngai ngai ping ngundi ka rum mer de ngai tu na kun ngara tu la kana mer ngara ngara nguni ngai ta ngara ka ngara tu bian kam bilin
1: yo
2: ya kan ngara tu bulu kurpan e bian
1: yo
2: kulun na ngara tu
1: yo
2: e bian ya
1: mo mangai
2: yo
1: ka tar near a poi rum bulu juk mran mer ngai rum mar tu lia juk mram ka rum juk mram na kun Ngai pikana, jauh ganang umir.
2: Yo.
1: Kana ngai, mau mengai kurutu mermala.
2: Warpam bukmak. Yalla miri ngurung nguni ngai tu jal meruter. Kabul yon kayan warai ka warwap ngai tu tawai una. Yalla ngai tu kurutun
1: goyanga. Ya, bulu ngai ke goyanga.
2: Kurutu.
1: Wana ngaraku kurutu.
2: Wala ka, kang tuna.
1: Yo. Gajina wa mesin ngur mil main, mau mengai.
2: Mau mengai tu.
1: Yo.
2: Pilih ngurung ngai jal yun nanukal.
1: So jal is ngurungu juk mana mer nangu
2: jal dalam hidup nak belanya mari jam mana dengan jal
1: mak bulu ngali to talk about yelangu mer.
3: These programs were sponsored by the Northern Territory Government.
2: tonde mala na kon program mala do jangone ngai mari Northern Territory government ko

0: Hi, this is Alfred from the Larger Mono Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio. Yo, manmak.
1: Tuar ngaraya, kau beri kipi kele. Tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipi kele. Ayo apa lagi?
2: Yuru.
1: Tuar ngaraya, kau beri kipi kele. Tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipi kele. Ayo apa lagi?
2: Yuru.

Padudin mo rin mga pa. Abunin mo. Arkele yan ako kung makwak. Arkele na. Arkele ka lang ako binong ko. Urawag dyan kadawag dyan. Sigar ko nun. Kadalun pala dyan. Kunwari-wari. Kadalun. Kadalun kunwari-wari. Barang nung.

Yo, ngara nyako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngo ere yo, diya, irkala, kayo lingon.

My name is Gautile. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready. I love